bangwe nonche rurubanza banza kumugole lula chibgani ruhera kuzi zawaricho umuhinga wakurucha yoruchira kuburiri abateri baranaba asetere ngende na yonsetera bagole mana yabagabo turi kumwe ajewe baranda na yonthimba ntiyica gwice cica nirumba Kiyolo, okajega tembe, nyamara mwisaha y'umunani, numva inkongera kurutse. Angeya kumubona, okobwa nidametila, angeya kumubona,

kuvuga arakabura icyo yihakorera ucaha umugenzi uburundi n'impanga burago na buri maso korera nk'umubazi w'intama ewe nturi ndimba oyo nga ndakwinginge ubase ndakwihonge udawe yarandiye oyo mpaye igisaza igisaza rugongo agikorora ngatinya ngo ariko cicara nk'uruti ariko sinzira nkibere iyo mana ntirama umukobwa ni mariya yamuhaye mu gitondo